0: Dream Radio Time. It is now 8:26.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

okay tamis na halik na hindi ko malimutan. Pwede bang pahingi pa?

Alex Yael is giving redemption. Pinatunayan ng ating tennis queen na si Alex Yael ang kanyang bangis sa Wimbledon. Nanalo siya sa first round at ngayon, July 2, ay haharapin si Maya Joint ng Australia para sa isang epic Bowie arc matapos ang heartbreak niya rito last year. Slay girl! Yes, 3x3 at Alas Pilipinas upgrades. May bagong passports na si Malik Diouf at Elizabeth Means. So, ready silang buhatin ang Gilas 3x3 samantalang Alas Pilipinas girls pinatao bagad ang Iran sa opening ng ABC U18 Character Development at its finest. At sa susunod, main tea, ready na ba kayo para sa July 3, Biyernes? Oh my gosh, dahil lumipad na ang Gilas Pilipinas pa-Auckland para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Matapos nilang isweep at tambakan ng ang mga NBL Pro Club teams noong Manawat sa Jets at the Franklin Bulls sa Pure Destruction Yarn. Harapan na talaga laban sa New Zealand Tall Blacks. Sold out realness, super na-shock ang organizers dahil sa Spark Arena sa Auckland dahil na-sold out agad. Akala mo sa Pinas naglalaro kasi dinagsa ng mga Pinoy doon ang tune-up games. Sabi ni Coach Tim Cone, not a surprise, it's the same everywhere we go and it's wonderful. Main character energy yarn. PBA Governor's Cup ang pagbabalik ng Beer Man. The new era, magwawakas na. Or the new era, magwawakas na ang pahinga ng mga basketball fans dahil magsisimula na ang PBA 15th season Governor's Cup ngayong July 10. At ang San Miguel Beer SMB, seryoso sila sa kanilang revenge arc. Aba! The import game matapos, ang kanilang tune-up game kung saan tinalo nila ang Magnolia 94-92 kahapon. Nagpahayag na ang kanilang import na si George King na gusto niya ang maging resident import ng SMB pero bro wants to build a home with June Mar Fajardo ha. Dagdag pa rito nakuha nila sina Jeric Ahanisi at Paul Hernandez mula Tira Firma para sa mas nakakatakot na offense. Kakayanin-kayanin lang sunugin ng court. Abay abangan. MPBL Basibas and Estacio left no crumbs. Oh yeah, Marikina's Shung Masters clutch it up. Sa Sports Plus, MPBL kahapon pinatunayan ng Marikina. Nabuhay pa ang kanilang playoff dreams matapos talunin ang Valenzuela 88-83, best player of the game. Ang dating USA Growling Tiger na si Reggie Boy Basibas na nagdala ng solid double-double, 14 points and 14 rebounds. Sarangani 10 act. Marlins broke the curse. Natapos na rin sa wakas ang nakakaiyak na 12-game losing streak ng Sarangani matapos nilang patumbahin ang Negros Haciendaros sa score na 108 sa 1 versus 102. Kumonekta si Leland Stasher ng 23 hot points para iligtas ang kuponen. Slay! Naku, ang init ang mga kaganapan sa mundo ng sports. Parang yung kape mong nakalimutan mo nang inumin. Tutok lang kayo dito sa 104.7 Dream Radio para sa mga susunod nating updates. Muli akong inyong ate DJ Senpai reminding you to play hard, stay humble, and always stretch bago pumasok sa kahit anong sitwasyon. Love you guys. Keep tuning in. Oras natin, 11:13. I'll be back for more, so keep it locked in dito lang sa Dream High with your ate DJ Senpai.

Oras natin, it's 11:39 a.m. na minasign. And we're back sa Dream High with our Ate DJ Senpai. Only here, 104.7 Dream Radio. The city's best FM station. Mic check muna tayo. Hi, naka, we are not done yet sa ating pagiging blooms. Blooms! Mga ka-blooms, ka-martes at mga lagi naghahanap ng tsa sa umaga dahil hinihingi nyo. Ibibigay ni Ate DJ Senpai ang showbiz updates ngayon. Nandito na tayo sa Dream Buzz. Dream Buzz ba? Ano ba? Showbiz Buzz? Dream Buzz? Anyway, Dream Buzz. Ang pop culture world ay magulo ngayon. Kaya, eto na. O isa-isahin natin para hindi magulo. Beanie! Ay, Beanie! Ang Beanie, ang Signals World Tour Heartbreak, the full context. Sobrang roller coaster ngayon siya ng Bloom Space kagabi. Hanggang ngayon, naglabas ng official joint statement ang Star Magic at Beanie na postponed muna ang buong European leg ng kanilang Signals World Tour na magsisimula sana ngayong August 30. Kasama sa mga na-cancel na stops ang Amsterdam, Rome, Paris, London, Zurich, at Dusseldorf. Ang reason, sabi ng management, due to unforeseen circumstances beyond our control. Hindi nila dinisclose ang main tea kung bakit. Kaya naman mga fans, todo hula. Kung tungkol ba ito sa visa, logistics, o baka naman kailangan lang talaga nagpahinga ng walo. Don't worry, babalik naman daw sila sa automatic and refunds ng mga mga bumili sa Ticketmaster. Well, at least natuloy pa rin ang Cebu concert nila ngayong July 11. Lapit na mga Beast Duck Bloom! Yes! Miss Universe Philippines 2026 Starstruck Reunion. Maternal Slayage, kinoronahan kagabi ang bagong Queen Ambassadress sa Miss Universe Philippines 2026. Ang plot twist, ang mga nanalo ay ang ating paboritong comedy queen na si Charizo Lomon at ang hot mama na si Chris Bernal. Nostalgia hits para sa mga Copa ko Millennials High Starstruck Season 4. Batchmates silang dalawa way back 2006-2007. Ngayon 2026 kinoronahan sila para sa kanilang advocacy. Sorry ba? Bongga! Tsaka maternal wellness and a woman empowerment. Kasama rin nilang binigyan ng Sasha Corona sina KitKat Favia and Natalie Hart. Motherhood is definitely mothering. The Bills are billing Ross Martin and Jason Gaiza rant era. Mayaman pero umiiyak. Ang sikat na CEO and internet personality na si Ross Martin, napasigaw sa Sokma dahil umabot na raw ng 300,000 pesos ng kanyang kuryente. Bakit ganun? Ang catch half pa lang daw yan ang total bills nila. Grabe, buong Pilipinas makakasaksak sa kuryente. Mag-solar na kayo. Comedian edition, hindi rin nagpahuli ang komedyanteng si Jason Gaiza na bumanat sa Meralco matapos makatanggap ng 17.8K na electric bill. Sabi niya sa kanyang post, paki-explain paano niyo ito na compute. Ramdam ka namin, Kuya Jason. Relate na relate ang sambay ng Pilipino sa tindi ng init at tindi ng bill. Nakakaloka. Pero grabe yung 300,000 kay Ross Martin, no? Samantala, Viva Max drama ang Angel Castro's blind date with disaster. The ultimate hulas moment. Ang Viva Max bombshell na si Angel Castro muntik na mabulag ng tuluyan dahil lang sa fake eyelashes. Nagkaroon na ng matiting allergy infection dahil sa mga nakadikit sa kalidad ng glue. Ay, sa kalidad ng glue yan. Kaya kailangan talaga maganda ang quality ng glue. Anyway, kay drama alert, Uncle Dongwook is back. Oh my God! Ano on? A Shop for Killer Season 2. Oh my gosh, panoorin natin to. Para sa mga K-drama fans na nabitin last year, official na. Ipre-premiere na ang Season 2 ng high-octane action series na A Shop for Killer sa Disney Plus ngayong July 22. Meron na, feeling po, meron din yan sa Netflix. Meron ba? Check later. Babalik ang bida natin si Kim Hye-jun. Habang ang kanyang misteryosong tito na si Lee Dong-wook ay literal na magbabalik na mukha mula sa hukay. Returns from the dead. Ready na ba kayo? Panibagong bakbakan. Mark your calendars na. July 22 yarn, minasign. And of course, para sa McDonald's, Apple Pie is leaving the chat. Oh my gosh. Hindi ito artista pero si Kat, maraming millennials na nagluluksa dahil tuloy nang tinanggal ng McDo PH, ang classic Apple Pie sa menu nila. Sobrang sad boy, sad girl hours tuloy ang maraming ngayon. Rest in peace, childhood favorite.
At yan ang mga chika na kaganapang nagpaingay sa ating masahat sa ating rehiyon ngayong Webes. Huwag masyadong mag-overthink, basta gawin lang ang best mo today para sa ekonomiya. Tumutok lang kayo hanggang 12 tayo, hanggang alas 12 actually, dahil marami pa tayong tugtugan as walk sa inyong playlist. Muli ito ang inyong ate DJ Senpai, reminding you kahit maulan ang panahon, masirak man, bisan ano pati na, dapat laging umaaraw ang ganda at confidence. Keep safe, keep dreaming high, 104.7 Dream Radio. See you later, 11:44 na. Skrrt, skrrt.

Welcome back. Time is 12:07 PM. And dito na ulit tayo sa pinaka-juicy, pinaka-healing na segment, which is ang Unmute with your ate DJ Senpai. Telegram Diaries. Yes. From 12 noon to 2 p.m. in the afternoon, we are your safe space. Today is a Thursday. Ito na ang programa na kung saan ikaw ay pwedeng maging malaya. Ako ang makakasama nyo, mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. Safe space ng mga may chika na di pwedeng i-post in public. Kahit taas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc and streaming worldwide. This is your ate, your kakampe, your chakra booster. Your ate DJ Senpai. Ay, minasign. So, mayroon tayong unahin. Yung mga hindi ko nabasa ng mga ilang araw na ako nag-absent. Sender galing kay MSB05. Ate Senpai, buligi ako. May textmate ako nga taga downtown Tacloban. Upat katuwig na kami sige chat. Pero wari pa kami magkita personal kay Permihia BC. Yan na, nahibaruan ko nga may pamilya ngay aniyahatan awan. Masakit good

0: anot akong buhaton. Padayon lagi hapon i-chat or i-ghost ko. Mamakmakan ko ikaw. Girl, wake up. 4 years na chat. Tapos hindi man lang kayo nag-meet. Kahit naman lang sa walk it out. kahit naman lang sa Jepoy's Grill. Hindi kayo nagkita. Kaloka. Ano ba? Red flag yan. He's not busy. He's married. Ginamit ka lang niyang emotional outlet. Abang busy siya sa family niya, yun yung ikaw yung naging emotional, ano niya, naging ano ka niya, naging foam sponge, ano tawag niyo dyan. Advice ko sa'yo, diretso block ko lang explanation. Block, delete, change your SIM card. Block, delete, change your SIM card. Deserve mo ng taong may time sa'yo. Yung may physical presence, hindi yung virtual simulator. Ano to, game? Ano to? Sims? Kanang mag-ghost, i-block mo ng diretso habang may dignidad ka pa. Slay your single era, please. Slay your single era, I mean. Pwede ba? Wala nang explanation pa, please. 4 years? Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Alright. Sender naman, galing kay OO. Uy, bawal to basahin. Mabaliwan ko tayong ngaran. OO11 nala. Grabe ka. Ate ni Jason Pai, mayong adlaw. Uy, di yung mga ngaran. Upaya niyo. Galing kay OO11. Kaloka. Ay, naku. Ate ni Jason Pai, maayong aglaw, tagawar mukha ko. Nagtrabaho ko, usa nga, sikat nga opisina diri. Grabe ka toxic. Akong supervisor, pirmila ko, ginpapakulawan ha akon mga kauban. Ngandisan late, nirik na kayong chindi. Okay, ano ba? Iguray-waray niyo, charat. Tagalog nalang niyo next time. Yan bisan late night, sige lagi hapon itsugo ha telegram. Diray na ako nakakakaturog, hit husto. Karuyog ko na mag-resign pero waray na ako bago nga trabaho. Buligi ako. Hi, Diyos ko. Maghanap ka na ng resume. O maggawa ka na ng resume at maghanap ka na ng bagong trabaho. Ha? Basic. I-quite quitting mo na yan. In this economy, kailangan natin ng, alam mo yan, nagmamahal na ang gasolina, nagmamahal na ang kuryente, nagmamahal na ang tubig, bisan mo rin, awas. Ay, naku, hirap mag-resign ng walang backup plan. Pero, bawal din masira ang mental health natin. Please set your boundaries. Once tapos na, i-mute mo yung Telegram notifications mo, besh. Kung magulat siya, na wala ka, anuhin mo na lang na, I'm sorry, this is for myself. O, diba? Mag-update ka na rin sa LinkedIn. Malay mo, pang work from home ka pa talaga, diba? Don't die for a company that can replace you in a week, please lang. Prioritize yourself, mental health over toxicity. Always. I will attend to this during shift hours. Ganon. Ganon ka kapag pinapa-overtime ka. Habang kasi nandyan ka, wala kang peace of mind, wala kang, hindi ka nag-grow as a person, as a human being. So, magsayonara ka na lang. Diba? Huwag pahalagahan ng mga taong hindi nagpapahalaga sa'yo. Okay? Oras natin, it's 12:14 PM na minasahin. We'll be back for more, so keep it locked and dito lamang sa Unmute with your ate DJ Standby Only here, 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: That is right, we'll be back.

oras natin, it's 11, 12 pala, 37. Gusto mo ulit mag-lunch. Bumalik sa oras. Para gusto ulit kumain. Oras natin, 12:37 p.m. And we're back sa Unmute with your ate DJ Senpai, only here at 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Alright, so we have another letter. It's from school problem. Galing kay Ian. Dean's Lister in pain. Sabi niya, Ate DJ Senpai, scholar ako din niya sa Ngadakong University na Tacloban. Kaso, nangingisog akong mga kaganak kay naka 3.0 ako hit o sa nga major subject niya na. Naka-tres daw iya. Ay, nako, talaga naman. Baga ko lagi hapon hinwaray pulo sa akong sakripisyongan pagpuyat. Ginkulangan ako ay motivation pag-skwela utro. Ay, naku, I'm so sorry. Minsan talaga masyadong malaki yung expectation natin. Sobra-sobra pa. Minsan yung na, hindi naman sa pag-aano, pero bilang parents, dapat hindi natin pinipressure ng ganito yung mga anak natin. Because they will do good if they feel good. If they love what they're doing, if they feel good, they will do good. Amulatak mayayakan. Yakat ng mahigpit with matching boba tea for you. Unang-una, a 3.0 is still a pass. Hindi ibig sabihin yan na boba, bobo, o walang kwenta ang effort mo. It's giving academic burnout and that is completely valid. Valid din na magtampo ang parents kasi baka natatakot silang mawala ang scholarship mo. Pero hindi nila dapat imamukha na wala kang kwenta. Here's what to do. Take a breath. Take a deep breath. Talk to them looking straight in the eyes. Explain how hard it is and validate your own wins. One low grade doesn't define your future career, be. Recharge ka muna ngayong weekend. Bawi tayo next semester. You are doing great, okay? Aja! Fighting! Kaya mo yan. Huwag kang bibitaw. At least you still got to. Still got other days pa tumikbawe, di ba? Alright, and another one from Ormoc City Center is PNP_ako. Ate DJ Senpai, ako ang pinaka-eldest at amon pamilya diri sa Ormoc. Ako laang inaasahan, hitun akong mga manghut kay hipapa nga ni mama, waray na permanente nga trabaho. Kaso, kikakapoy na ko kay pati itera pang bisyo o luho akon paginsusukot. Baga ako hinahimo nga bangko hit amon pamilya. Nano it akon bubuhaton. Okay. Classic Filipino panganay trauma. Feeling ATM card. Yar, nakakaloka talaga. Hear me out, panganay. Hindi mo kasalanan na ikaw ang nauna sa mundong ito. Utang na loob sa kanila ang pinalagi ka. Pero, hindi mo responsibilidad na pasanin pati ang luho at bisyo nila. Matuto kang magsabi na, waray ko kwarta, wala. Sorry ma, waray talaga. Namin ako iniipunan. Alam mo yon? Sabihin mo, sapat lang ang sahod mo para sa basic needs at bills. Magsiningwaling ka kung kailangan, tsaka huwag kang post ng ano, i-block ito nera. Huwag lang post kasi akala siguro may pera ka. Sabihin mo, ah, throwback lang yan. Sabi mo may pinabayaran kang loan para tantanan ka nila sa mga luho nila. You need to save for your own future, be. Hindi yung pagtanda mo nga nga ka rin. Boundary is protection. Hindi yan kawalan ng utang na loob, beshi. Grabe. Ay, ano ka? Akala ka talaga doon ka. Traditional Filipino parenting. Dari porket nga, graduate natin yung mga anak, kamunat papakaon natin yung mga anak. No! No! Kita nga mga parents, responsibilidad nato ni tatong mga anak, patapuso pag-skwela, or kung ano man, i-guide nato ni Raira Life. Kung natin nara pag-skwela, gusto lang nara mag-negosyo, fine!
fine. You go ahead. Just do not be, do not blame me. Kung ano man may hinaboy mo, basta di ako ay mo para imo. Now, kung nakakuha na ni mga anak, nakauswag na, be happy for them. Be happy for them. Like, wow, salamat sa Diyos nga mag-anakuan ka. Pero, it doesn't mean na kailangan mo silang, oy, bayad ako yung anak pagpanakuhay mo. Ha? Bay-bayad ngayon pagpanakuha ako. Wala mo na dapat ako yung anak. Parang ano na lang yan, parang kung gusto niya na mama, papa, I'll pay you back with whatever you did. Hindi yung payback na lahat-lahat ng ginastos mo, may resibo ka pa na ito, ginastos ang katanggito ganyan. Huwag ganyan, parents. May, kung tagan kita na irahin ganito ganyan, then salamat. Pero kung diri, okay lang. Diri kita responsibilidad, itatong mga anak. Although, alam mo yun, although ano ka talaga na magtatampo ka, something like that, magtampo ka kung pinapabayaan ka totally, like wari man lahi mo tumawag, wari man lahi mo mag-greet na Merry Christmas, wari kang magtampo yun sugal. Pero ito nga nga eh, may pamilya na ito nera, may tagsa-tagsa na ito nera pamilya. Ako ready na ako, tak mga anak, magkakuan mga mandag ko, magkaroon mga pamilya, ready na ako. Diyan ko nga niya, Anna, once you're 18, you don't have a job. You better get a job. Because you better earn your own money, kids. Okay, I know they will go out there. Someday, they will not be with me anymore. And pag malagas ako, akargo ko tak sarili. But, amo na lang eh. Adam mo kikita kung naging ano kang klase nga parent sa era. Kung maupay na yan imo pag tagad ha era bilang parents, they will make sure that you are in good condition pag malagas ka na. Maikit and may turida ako na ati manon ka. Mama, may kinakaong ka pa dida. Papa, ano, okay ka na dida? Ami to. Okay? That's just how it is. You teach them how to fly. Now they're flying. Be happy for them. And do not ever demand anything in return for teaching them how to do that. Oras natin, 12:45 PM. We got more letters to read. Stay tuned in. Stay tuned in. Tune in. Ayun. Bumili ng tuba. Nalasing si Junie. 104.73 Radio. Unmute with your ate DJ Senpai. City's best FM station. We'll be back.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

oras natin, it's 1:12 p.m. na, alauna 12 na minsan, and welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Pass FM Station 104.7 Dream Radio. Alright, so we have another letter here. Grabe kayo, Dream Kanda, no? Mukhang marami-rami talagang may mga pinagdadaanan ngayong Thursday. Sabi nga sa Twitter or X ngayon, life is tough but so am I. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ito na naman ang inyong digital big sister, Ate DJ Senpai, ready magbasa at mag-resect ng inyong mga Telegram messages. Sa mga nagtataka saan ito, nandyan po yung nakashare sa link po, ayan, sa ating Facebook page, 104.7 Dream Radio. Or go ahead and type sa Telegram 09129824447, 09129824447, Telegram only. Hindi ko babasahin yan kung text message yan. Auto-block yan. Basta Telegram tayo. Alright? Ngayon, pakinggan natin ang iba't iba pang boses mula sa Tacloban and Ormoc at iba pang lugar. Let's go! X problems naman tayo. So, this is from GBS Hope. Ayan. Ate DJ Senpai, may ako textmate. Nakadate ko ya, usa ka beses dito sa Superdome ha Ormoc. Uso pa ba text yan? Makin messenger. Ginblock pa ako. Ah, okay. Oh, wait. Pag human ang tunga date, waring nahiya magpaabata ako bisan ha Telegram o ha Messenger. Ginblock po ako. Ayan. Kaso, hito nga o sa kaadlaw, nakita ko ya otro ha Robinson's Ormoc. May kaupod niya nga iba nga masakit kay malipayon hera. Abibido ako kay waring man la ako niya. Waray man la ako kalandakan kon anon akon sayop. Angay ko bahiya pang tanon pa ha chat gamitan usa pang account. Uday ka ibablock ka lagi hapon ito niya. Drop the secondary account and step away from the keyboard, please. Ang multong nagpaparamdam ay nasa horror movie lang. Huwag nating gawing horror ang buhay mo. Sabi mo nga, nakita mo siyang masaya na sa iba. Ang closure ay hindi palaging galing sa salita ng ibang tao. Minsan, ang pananahimik at pag-block nila ay sapat na bilang sagot na, okay, and ayaw mo, ayaw mo sa akin, and ayaw ko rin sa'yo. Ayaw ko rin sa'yo. Ay, nakuha. Pagkakita mo iya hamol na may upod na iba, closure na ito. Give yourself closure. Huwag mo nang ibaba ang sarili mo pa para magmakaawa, maghingi ng explanation sa taong hindi ka naman lang kayang i-text. Hindi ka man lang sabihan ng maayos. Katapos ng date nyo na, oy, dere ka eh mo kay kuhain ka, ganito ganyan, bad breath ta. Joke lang. Reclaim your crown, girl or bro. Slay your healing season. Ibig sabihin lang niyan, na-overwhelm siya sa'yo. Hindi ka niya kayang makontrol, kaya ayaw niya sa'yo. Diba? Ganun lang yarn. Ah, pala, kaya pala ayaw niya sa akin. Kasi hindi niya ako kaya mabilog. Ah, diba? Yan mo na lang ito at isipa. Ganun? Ganun sa pa. Itaw nga para imo, dire mo ginlalanat-lanat. Okay. Tawo na para imo, nagbimit halfway ka mo. Pamate. Itaw nga para imo, dire mo ginlalanat-lanat. Itaw nga para imo, dire nagbibinalanat-lanat. Itaw nga para imo, nagmimit ka mo. Halfway! Yay! Esenayo! Ay, Lupita! Yun, namulag!
Oh, bahala ka, makaintindi ka. Pero alam ko nakaintindi ka na, okay? Duh, magpahusay. Magpagwapo, keber. Alright, dumako tayo sa Corporate Zombie 99. Message niya. Ate, DJ Senpai. Maupay, nga kulo, pa iyong atanan. Nga natanan niya na mamati, ha-unmute. Ha-dream radio. I am working right now in one of the BPO companies here in Tacloban. Maupay man is well done, nakakabuhat man, ha-pamilya. Kaso feeling ko nang ubus na akong kalag. Diri na po ako, malipayon hit akong ginihimo, and it akon mga ka-team permila sigihit backstabbing inurug-urug. Karuyag ko bumalik na akon kurso nga pagtututo pero ubos na na akon sweldo. Ano it maupay buhaton? Oh my god, this is kinda, oh my gosh, these are the problems na talaga. I'm not invalidating the other problems, but this type of problems make me also want to like question my life. Like, ano ba? Ano ba, saan ka ba patutungo? Na-stress na ako bilang adult. Sana bumalik na lang ako ng 20s. Kasi nung 20s ako, yung problem ko, I love problems. Ngayon parang ano na lang eh, parang survival problems. Ay nako. Ito ang tinatawag nating golden handcuffs. Malaki ang kita pero nakatali ang kaluluwa mo. Sobrang hirap talaga kapag ang workplace mo ay toxic na, tapos may kasama ka pang backstabbing culture, may kasama ka pang nagbabanding pero nagpa-plastikan. Pero bago ka mag-decide, do the math. Kung lilipat ka sa teaching, magkano ang mababawas sa sahod mo at paano ito makaka-apekto sa bills mo? Advice ko is make an exit plan. Huwag kang mag-resign bukas agad. Gamitin mo muna yung BPO sweldo mo para mag-ipon ng emergency fund o freedom fund na tatagal ng 3 to 6 months. Alright? Habang nag-iipon, mag-apply ka secretly sa mga schools o mag-aral para sa LET exam. Kung hindi mo pa natitake, okay? Transition slowly but surely. Pero pag alis mo sa BPO, ready ka na sa passion mo nang hindi nagugutom ang pamilya mo, diba? Secure the future in a smart way. Alright. That's it, girl. Slay. Slay mo lang yan. Basta, slowly but surely la. Ayun tayong boss na yun. Ah, kapay na ako, narin na ako. Pagkakuha ko ng sweldo, malakat ako. No, don't do that. Ipon. After mo mag-ipon, yung meron ka ng rainy check. Paano may tawag dyan eh? Rainy days fund. Rainy day funds. Basta! Siya na niya! Rainy day funds, rainy day check. Basta! Kasi dulo na siya ng gila ko. Kasi dulo na. Anyway, so yun na nga. Rainy day fund siguro tawag dyan. Kalimutan ko lang. Wala kasi ako niyan. Ano ba? I wish you and hope you the best. I wish you the best with everything that's gonna go happen to you. Oh, wala na lang English na yung expiration lang kasi kung ito blala si Jesus. Anyway, mag-usap tayo. Feeling ko kilala ko to. Sana lang. Kasi alam mo yun, I've been in BPO industry kasi. So, it's a small circle. Anyway, talk to you later sa Telegram. Alright, so we have another one here. Ay, ang dami pa pala. Girl, ang dami. Mamaya na lang siguro. Nauuhaw na. Baka mag-expire ulit yung boses ko. Mamaya naman. O yan, so go. Babasahin natin yan mamaya. Dito lamang yan sa Dream. Dream
Dream high kanina. Unmute with your ate DJ Senpai. Only here. Dream Radio 104.7, the city's best FM station. Oras natin is 1:22 PM na. We'll be back, so... Didala. Ay, paglakad. Didala.

is natin. It's 1:50 PM na minsan. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Kumusta? Ayan, so mag-aalis dos na. Meron bang nakahabol? Ayan, so meron bang nakahabol sa messages? Ayan, meron dito. This one is about group drama. Ayan. So last message na to ha. Yung iba ano na lang, susunod na lang minasal. Pasensya niyo na. So this one is about school, about school drama. So ayan, ayan. Basahin na natin. Sender, outcast academic, Mila. Ate DJ Senpai, upay nga kulup, pahenta na niya na mamatid. Unmute, ako po ay Mila. Estudyante ako, usang nga college, sa VNG Tacloban. Mahina kami barkada, pito kami katawo. Kaso yan na, nga nag-graduate na, baga ko hingin-gigay-keep nera ako. May adal po nera GC nga waray ako. Tapos, na-realize ko kaya pinikihan unahan nag-study pa herahan exam. Dere nera ako gini-invite. Dako na akong bully ga era han mga projects han una. Yan na feeling ko bagahin era ako gin e-exit na. Paano ko inihira 83? Are they plastic? Is this plasticity? Oy, grabe. Pito kayo sa barkada pero may exclusive group chat. That is very high school and honestly, napaka-immature. Napaka-user naman ng vibes na dati malaki yung tulong mo sa projects pero ngayon nilalaglag ka na. May feeling ako na baka gusto nilang gawin to as sila. Kasi alam nila na marami ka ng binubuhat. Alam mo yon. What if kausapin mo muna sila? Alam mo yan? Like, hi guys, I think na meron kayong problema sa akin. I feel like meron kayong problema sa akin. Kasi if meron kayong talagang problema sa akin, then I'm okay. I can go. Diba? Kapag ang isang grupo ay nagsimula ng mag-exclude ng isang tao nang wala nang malinaw na dahilan kasi pinapakita lang nila ang tunay nilang kulay. But, make sure anay mang makiana kakaibangin. They want their pride to be protected. That they want to do these projects or these studies or everything without you. Kasi sabi mo pa naman, dati pa mula ng high school pa kayo, ay ikaw na yung tumutulong. Now that you guys are college and you guys are graduate na, diba? Congratulations. Well, they want to do this without your help. They want to prove themselves. So please, talk to them muna. Talk to them, speak to them, kung ano yung problema, may problema ba kayo, and everything. Also, focus on your studies or in your sa sarili mo na lang muna. Kasi lalapit naman sila sa'yo kapag, alam mo yun, gusto nila mag-reach out. By the time mag-reach out sila, sabihin mo, well, what's wrong? Alam mo yan? Basta, about friendship, kailangan lang yan ng clear communication. Face-to-face ha, kay iba talaga tono kapag chat. Oras natin, 1:55 PM na. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, mga letra and everything. That wraps up our Telegram Diaries. Dito lang sa Unmute with your ate DJ Senpai. Daming drama pero ang mahalaga, natuto tayong mag-set ng boundaries sa buhay. Huwag kayong papayag na tapakan o abusuhin tayo.
Galingan natin, ngayong Webes, tumutok lang kayo sa Dream Radio 104.7, City's Best FM Station. See you tomorrow. And ingat sa daan, minasan. Sayonara!

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Haga ron. Haga ron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

Nagbigay ng pahintulot ang Civil Service Commission or CSC sa Department of Education na mag-hire ng 10,000 non-licensed school counselors upang tugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa bansa. Ang mga bagong posisyon ay tatawaging School Counselor Associate 1 na maaaring punan ng mga nagtapos ng psychology, behavioral science o guidance and counseling kahit walang PRC license basta't may 200 hours na training. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng RA12080 o Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act na layong palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Nakalaan na ang 2 billion pesos sa 2026 national budget para sa mga posisyon, ngunit naantala ang implementasyon dahil sa hinihintay na guidelines mula sa CSC at DBM. Inaasahan na magsisimula ang unang batch ng mga counselor associates ngayong taon upang agad matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Sa balitang sports naman, wagi muli si Filipino pole vaulter EJ Obiena ng gintong medalya sa Austrian Open matapos malampasan ang taas na 5.75 meters na nagtakda ng bagong meet record. Sa kabila ng malakas na hangin, matagumpay niyang nalampasan ang hamon at tinalo ang mga kalaban mula sa Great Britain at Czech Republic. Ito na ang kanyang ikalawang sunod na panalo ngayong linggo matapos ding magwagi sa Poland ilang araw bago ang kompetisyon sa Austria. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte. Today's

0: Dream Radio Time. It is now 5:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

posibleng permanenteng iban o ipagbawal na ang gaming platform na Gorebox sa Pilipinas dahil sa kabiguan ng developer na ipaliwanag ang karagdagang safeguard sa mga otoridad ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Matatandaang agad blinock ng ahensya ang Gorebox matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22 na kumitil sa 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na maaari maka o naka-impluensya sa 2 menor de edad na suspect ang naturang laro para isagawa ang marahas na pamamaril sa paaralan. Ayon sa Cybercrime Agency, ibabalik lamang ito o nito ang access sa sandbox game kapag may sapat ng safeguards para protektahan ang mga users. Inihayag naman ni CICC Executive Director Renato Paraiso na ang pagtanggi ng developer ng Gorebox na si Philip or Felix Philip na humarap sa Philippine authorities para ipaliwanag kung may sapat na safety checks ang Gorebox o wala ay maaaring magresulta sa hindi na pagbawi ng ban na ipinataw noong June 23. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio, Sikat, 6:18, that's our Philippine Standard Time. Janine Tenioso right there with Hulaan. And narinig nyo rin ang Four of Spades with a former number one song, Kabisado. Kabisado ko na ang amoy mo. You have that one friend that kabisado mo ng kanyang perfume, di ba? Anyways, mga Dreamcatters, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at headliners, inyong mapapakinggan on air. Buzz number 5 na tayo. Gagamitin ang affidavit ng mga ex-bagmen. Plano ng Office of the Ombudsman na gamitin ang affidavit ng 8 sa 18 umanoy dating bagman ni dating Congressman Zaldy Co sa pagsasampa ng kaso laban kina Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natapos na ang draft affidavits ng 8, ngunit hindi pa ito permado. Planong gamitin ang kanilang affidavit dahil sa mas categorical at consistent ang mga pahayag nila. Okay. Buzz number 6. Buzz number 6 na tayo. Okay, let me see. Yan, House Prosecution skips comment to keep July 6 impeachment trial on track. Okay? Hindi maghahain ng komento sa pre-trial order ang House Prosecution Panel kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Jay Tolosa. Magsisimula ang impeachment trial sa Bise sa Lunes, July 6. O abangan natin ang susunod na mga kabanata. Okay, next up, Buzz. Okay. Ayan, pagbati sa mga isko at iska, no? Huh? Iska at isko, isko at iska. Nasa 154 na mag-aaral mula sa University of the Philippines, Diliman ang magsisipag tapos bilang summa cum laude sa kanilang ika-115th na pangkalahatang pagtatapos. Batay sa datos ng Office of the University Registrar, nasa 927 ang magna cum laude. Wow, grabe ang dami ha. Habang 914 ang cum laude graduates. Ang tatalino, gaganapin ang commencement exercise ng universidad sa Linggo, July 5. Congratulations sa mga graduates, okay? Asa na ba tayo dito? Pilipinas, upper middle income country na ayon sa World Bank. Ikinatuwa ni President Bongbong Marcos ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country rank ayon sa World Bank. Sinusukat ng World Bank ang mga ekonomiya ng bansa batay sa Gross National Income or GNI per capita. Base sa ulat na itala ang GNI per capita ng Pilipinas sa $4,850, higit sa 436. Okay, once again, $4,636 threshold para sa upper middle income category. Yan, kayo ba ay nagkaroon ng problema sa Canva kanina? Nagkakaproblema ngayon ang ilan sa users ng online platform na Canva sa pag-upload ng photos at videos. Okay, nararanasan nyo rin ba ito ngayon, mga Dreamcatters? Dahil ako, kakatapos ko pa lang at hindi ko naranasan dahil tapos na naunahan ko ang issues. Balitaw, yan lang po mga Dreamcatters ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with Kuya Elmer. Here's the latest from Taylor Swift from the soundtrack of the movie Toy Story 5.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today's

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.